oh my good God, ebi olorun, ebi olorun, ebi olorun. Gbogbo eniyan to nbe labe ohun mi akokore lati bi olorun, bi olorun be lori awon omo to fi ta e lo re o be lori igbeyawo to fe wo laiwo eyi to ti wa nu e tolorun mo erun ni be o be o be o a ke yo se igbeyawo ko ke yo ri ile oko joko si e bi olorun ke yo bi mo ko ke yo ro nje omo je ni e bi olorun ki eyan loyun ko ke yo ri bi layo ni o ko de se ya omo yen kale eh olorun o ni fi kan gba kan lowo e bi olorun

0: Bartholomew afoju afoju ni surname e tori aye yi pada ni o won mo uruko baba e won ba foruko baba si won pe ni Bartholomew afoju amo igba to pade Jesu oruko re yi pada afoju kuro ni oruko re oluwa yi oruko mi pada se to ba se ko seni kan to lagbara na lati se ami lada to olorun mi oruko iku oruko ibi oruko yoshi lati ta fi pe mi le wa ba mi yi pada olorun baba o ti jore lawo o ti jore la bayi o o ti jore la bayi o wa gba mi lada to mi o le eyan ba gba mi lada to olorun wa gba mi lada to
1: You don't even know what your tomorrow hold. You are scared of tomorrow. Lift your heads with me. Egbe owo Yesu. Kiki awati eru olawamba. Olorun eru n ba mi. Mi o ti e mo bi aye mi se lo ikoye mi mo. Mo ti lu ogbon eyan. Mo ti sa ipa. Mo ti tiraka. Mi o n sole. Olorun o mo. Afi ko jowo ko gba mi.

0: se ogo go go go go bo se dobale gbogbo eyan omo Olorun ma so pe mo dupe Olorun Olorun o se wa yi ka o si alagbara giga oba nla oba angeli oba to po ni ipa ti agbara ada ogo pada fun o o se o loni ojo aje o se o loni ojo monday o se o fun to se ni gbogbo ose to koja o se o fun to se ni ose yi titi lai lai lope wa lodo re awo ma bi oga awo ma fola fun o jesu ayin o ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo Olorun nibi te wa se le dide mo fe ke foke ka jo ki hallelujah nla mejila a si si ogo mejo si enikan ni wai bi awada bere on tan lo ni sa hallelujah nla mejila ogo mejo wa si mo foto banke nibi to ba tin foto nke ma fo gbon ma fo polo wo nibo ni mo fowo pamọ si ma ni e muwo kan lowo temi o so tele si eyin to ba mo pe Olorun ni baba re ti Jesu ba je baba re ti emi mi mo je baba re to si gbagbo pe Olorun to ngbo adua ni nibi to ba wa olufe bere o lagbara lati bere owo nje re o lagbara lati bere owo te sodun o lagbara lati bere omo alase ni o owo ta won mo ri o fi cho sodun in ta fi sodun daddy e wa gba bayi emi Olorun emi si bo ka to se nkan kan e ja jo ki hallelujah nla just 12 and ogo just 8 ka fi so ipa amore oh yeah, somebody stand up and shout 12 hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo mejo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, Messiah. What you was it? In the name of Jesus, Holy Spirit, I am happy. Ni agbara eni to ni aye atorun. Ojo Wednesday yo gadie eyin olufe ni bole tin gbo mi bole wa o ye lo mu owo kan lowo yin bo wa se lo mu owo wa mu phone e lowo e mu phone yin tori pe ko to di ago mesan ale loni opo yin o ti bere si ri owo odun gba emi Olorun ki nkan lekun orun ki nsilekun orun pe loni o fe mo fun yin lowo odun emi o mo bi ti o ti wa mi o si mo na bi ti o gba wa bo owo re nbo so le lo mu owo kan ki so tele si owo yen lo fi pamọ aro laaro lo mo fowo kan gogo se nje ti Olorun o di ale Sunday o to nile to bo wa di ale Sunday ntun ni e mu mi bi ogo se nje ti Olorun enikan ni money mo pe ni owo odun mi da enikan ni se mo le gbo owo odun lowo Olorun ni se bo ni baba re e je so so nkan merin ko to di pe ma bere si se nkan kan. What are those things, Timoverso? Four things to note about the purpose of a thing. In kamere to bodom ni pa idi ti Olorun fi da owo to fi da nkan gbogbo nkan laye idi alakoko. When purpose is not understood, abuse is inevitable. Eni kan ni kin woli so yen so ori teyan ba mo di ti nkan fi wa si se leyan fi nkan yen eyan o si lo. Abuse is inevitable. To ba mo di to fi fe yawo ni isin omo na yawo re ki wa se pomo na nikan o tun le ku nle bi omo oba ti to loko to ba iloko ko ni mo wulo re afigba to ba to gbe sonu won lo bi ki mo yi bi oba ti dan le oko meji wo ko ni me to san iyen nikan ko bi eyan oba ti mo yi owo ko si ni o le mo tun mo to wo je mo labi akoso bo ti wule ko ri and ki se yen nikan ai mo ye nkan lawon eyan mo gbe sonu ti won oba ti mo di ti an fi nilo e. So I want to tell many a lot more work for work. Because they don't know the purpose. Team of you, so we can move. Inu isipaya lati mu miri. So when purpose is not understood, abuse is inevitable. So ba bati ma diti avini de ya vini se nkato nse ye. Si se lonto ama sa si se lori. Iya ni kako. When purpose is not understood, pursuit is neither exciting nor enthusiastic. Eni kan ni ki an wo li so yen nigba ti eniyan ba mo idi ti eniyan to fi se nkan tabi ti an fi da nkan Olorun ba ngbo sise ni keyan mo le nkan yen ona ti o fi mo le ona ti o fi mo wa ko ni ni ayonu ati pe ko ni dun mo is not exciting nor enthusiastic. oni fi to yaya tinu didu ma wa olobi je pe boya oba wa owo tayo tayo to yaya tinu didu owo le mo yadu awon kan ti gbagbo pe su lowo that's why bo en ba ngbo bayi omo gba won ni waasu ti omo je owo lo esa eyin te mo ju waasu ohun lo gini nto wa sele nto oba ti anyway ki sejo re nto omo na lo omo ajanu we ki bu yan je you won't pursue anything with joy when the purpose is not known beyo ba ti mo nkan ti fi nse nkan ko ni le le nkan yen tayo tayo se mi ti mo mo di ti mo fi nle idagba soke ninu ijo emi ti mo mo di ti mo fi gbodo make e ti mo fi gbodo ruwo ah ah nisin bi baba se wa atomo re ko se ti oda owo mo bo bi an se fe owo yen si yato to si ra won bi an ba bi omo nisin pe ki won fe fowo se o le lohun fe bi ra budi gudi won fe bi ra nkan bayi bo bi an ba bi baba yo mo pe n to fe fowo se po so iyen nikan ko when purpose is not understood misuse and wastage are unavoidable enikan ni ki woli atun so yen in ti mo so ni pe ti eyan ba ti loye nkan ti nkan ba ti yeyan esa ko si bi eniyan se ni si nkan yen lo wa tabi ko ma fi sofo asiri ti nbenbe niyan ati ri awon omo to je wipe awon baba won fi ogun to da ale fun ogun emi mo won ni to je pe loni gbogbo ti baba won fi lele won ti ta jeun won ti fi muti ngba ti oye won won mo pe keyin to le sise kan ogun oni ton ti ikun won potun opositos so that is why when purpose is not understood misuse and wastage and unavoidable ko si fun to un se ni mo fi nkan sofo and e wa gbo mi oni mo fe ko teti bele je won ran mi ni ise kan si yin la ro imomo dide ko na wo bayi dide wa wa kigbe baba mi mo fe gbowo odun lo re ni in the name of Jesus asembo le bayi agada minu me kwa bahala dish tali atahala dusha olorun ipe oba mi mo pe jesu iwo lolupe ti mo npe ologun ajobo gbogbo eni ti ngbo mi laaro yi odun ti de tan bi won ba rowo landlord le keru ajai basha iwo lo ni lo so fun won pe wa fun won lowo on lo ni oni ki ni ke mu phone yin dani ma ni ke gbe lo si bi eti mo nbo when purpose is not understood misconception are unavoidable enikan ni ki le wi yen misconception si se lawon eyan mo gbo agboya won mo si yan bo ti o ba ti ni di teyan ba ti mo di to fi fe nkan to ba mo di to fi ni lo owo olorun ba nbo njo je mo pe asibo ni o mo wo we have so many people to je pe they have misconception about money I mo ya won to je pe ero won si owo ero ibi ni ti en ba ti ri teni kan soro owo wa lo ti faramaye ni ti lo run apadi niyan o ti do me esu niyan ti pastor ba jaja wa soro owo wa ni pastor alafi aye ni esa to ba se fi osowo e le gbo emi laaro yi in ten gbo yi koni se se ai moye nkan la fe fi owo se ai moye nkan ni o di ete abere bo lohun adeti o de te ti o ba sowo iwo to ba mo ko nilo e sit down mo wule ba wa dasi to je pe o ti gbagbo pe ko nilo owo inu se ranse jesu o le ri owo yo seyin oh my god aseyan le lowo ko mo dese ko si mo lojo bo that is life emi oluwa ko si mi kara o ni ko mi so fun awon eyan mi pe ki won be mi ma fun won ni owo ko to di ojo friday ma fun won ni owo ko to dago mesan ale eyin wo le gbagbo mama mi fe mo njo je mo pe awon nkan kan gan be awon isan kan be ti mo ba ilowo orin ti o ba sunwo to je ngidi to ri nkan gidi saje ai mo ya isan kan ni o mo si o bi n ba so pe mi e lo hospital mi e se gini bayi mi e se gini bayi mo mu nje to ye ki n je ni mo ma siko to ye ki n sun ni mo ma be n to ye ki n sun si ni and gbogbo awon ti n gbadun ti won ri se fun olori meji ija asana kahala wa foke ni igba mesan mo sile orun fun o ibi ti owo re wa oya kojade kojade kojade kojade kojade oya oya gba gba se wa so nkan fun o ninu iwe proverbs chapter 10 verse 22 ibukun olohun ni mo mu yan la lai fi lala kankan si nigba to ba di ola ma mo soro nipa awon nkan meje to gbodo mo nipa owo olohun ba nbo etewo e mu fonu yin jade e ma la dash awon eyan fe de ipe mi wo won mo fe ki won gbagbo pe iwo olohun si tun sanu alaide eyan eyin wo le gbagbo pe ri o awa Jesus City emi oluwa ni ki so fun awon eyan mu phone yin jade ibe ni o ti bere yin ti mo so yi mo fe fun o ni eri ko to di pe ma gbadua fun o emi oluwa wa ni nigba ta ba fi pade ni ale awa nu convention ni ago meta osan emi oluwa ni ki gbadua fun won ki won lo fi phone won ki won ma woju e pe nigba to ba di ago meta ale ki nbere awon to n ti da lohun ninu gbo nbe yen ni bi ta wa inu gbo na ni won ti bere si ri alati owo olufe o kan ri pe ni kan ran ti e ko to da le lohun and lori condition kan eyi wo lo je pe ti n ba gbadua to ba ruwo osan eje osan ida mewa to lo n ba ti le mo pe ki se won nkan lo fe na owo yen mu ra nkan o sele phone yin da bo ki to lo engineer ya deli agbara mo fe mu nkan kan jade mo so le kan mo leyin bo owo awon kan ro wo abi to ba bo mo le so are n to wo mo wa ro si nibi to wa yi won send owo si o e jide ma bo nbi awon ti ro wo e si fe evidence yan wa e mo si mi gbo eyin te ri owo nigba ta pari laaro se mo pe mo le ro owo ko to jale mo ni won send owo si o o ba last tin ba ti bi yin elo lori ibelele o ma lo aye o so ye to ori eyin pastor ba yin ewo bo yo to ni se won rowo o ye mo bo baba elo le ri
1: 736 lo wole 10,000 naira
0: 10,000 is 736 elo
1: 200,000
2: Good morning, Lagos. Welcome to
0: 谁呀 àwọn fóònù yín sókè. Ìgbà tí ó bá fi di alé ọ̀la, ọkàn yìí báwọn tí ẹ gbàgbé rẹ rántí ni. Wà á dúpẹ́, wà á sọ̀dà mẹ́wàá, ìnáwó. Ẹ̀yin dá ǹbẹ̀ lórí fóònù náà, ìnáwó nà sókè. Mo sọ pẹ̀lú àṣẹ. Kì í sóòní láti ríwẹ̀, láti ṣe wẹ̀. Owó ìyanu. Gbogbo ẹni tó ti gbàgbé rẹ, gbogbo àwọn tí ọ̀rẹ́ tí rẹ mọ́, gbogbo àwọn tí ẹ jẹ́ ọ lówó, àwọn tí ẹ jẹ́ ọ nire, àfi tí Adébíyọ̀ bá fẹ́ délé wọn. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan náà kí ẹ̀mí mímọ́ bọ́ gba owó rẹ jáde. Kó tó di alé ọ̀la, kó tó di Sunday, aláti owó tó rò bó lè gbà yóò jáde bọ̀. In Jesus' name. Máa sọ fóònù ẹ. Night! Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ṣé fóònù ẹ sì wà létí ẹ? Ọya gbé sí iwájú ẹ̀ kàn wò bí ìgbà tó fẹ́ wà láti. Tí n bá jẹ́ wòlíì ọlọ́run kó tó di alẹ́ provided lórí àdéhùn. Ẹ̀yin wo lẹ́sàn ìdá mẹ́wàá tó wo bá wa? Mo fẹ́ sọ fún ọ pé ẹ̀mí ọlọ́run ní kí n tú owó tó fi sọdún. Èmi ò fẹ́ mọ ibi tí ó gbà wá. Áńgẹ́lì tó ń pín ire lọ́run. Mo pàṣẹ fún ìwé oúnjẹ Gabriel àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀. Ẹ wo gbogbo àwọn fóònù tí ayé ń nà sókè lọ yìí. Ẹ bá na ṣaka hala. Àbọ̀ bá sì fẹ́ wò ó lọ sórí Facebook nínú igbó, inú igbó. Ibẹ̀ làwọn èèyàn ti ń gba aláàtì. Wọ́n rántí wọn ni. Ọlọ́run o, gbogbo àwọn èèyàn ẹni tí ó ràn lọ́wọ́ tí ó sanwó fún ọ. Àwọn tí ó mọ̀ọ́mọ̀ sanwó ọjà yẹn kọ́ sáti owó. Ẹ bá ní àdá kẹ̀tú bí àlàdá àṣà. Kó tó di alẹ́, kó tó di aago mẹ́, ní gbogbo òru, kó tó di ọjọ́ Thursday. Mo gbó sókè ìpè Ọlọ́run nínú ayé mi. Mo ní kó sílẹ̀kùn owó fún ọ. Gba owó, gba owó, gba owó, gba owó, gba owó, gba owó, gba owó, gba owó, gba owó, gba owó, gba owó, gba owó. Ẹ gbọ́ owó tẹ́ fi sọdún. In the name of Jesus. Gbowó bá yọ kúrò nínú ìṣẹ́, ìṣẹ́ bùṣe. Bí àwọn èèyàn yìí tí wọn ò rò ohun ọlọ́kàn gbé jáde bó ṣe gbé wá báyìí náà lónìí ọjọ́ Ajé yìí. Àgbógo ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mú owó dání. Owó tó mú dání wàá fi pamọ́ síbi tó ti mọ fọwọ́ kàn láàárọ̀. Wòlíì ní máa rówó láàárọ̀ yìí, wòlíì ní máa rówó lọ́sàn-án yìí. Every blessed time tó bá ti fẹ́ jáde mọ fọwọ́ kàn. Inú Bíbélì ni Jésù rẹ̀ olóbídá tó bá gba Jésù ó ti di tálíkà kí wo lè bá di Ọlọ́rọ̀. Èmi ì sanná ní owó Ọlọ́run sì mọ̀. Nígbà tó bá di ọ̀tún la sí ọjọ́ Wednesday a pàdé síbáṣíbá ń wẹ́mà. Àní kété tí n bá ti kúrò nínú stúdíò gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run iyọ̀ yín ẹ gbé pàdé mi lórí Facebook àti TikTok àti YouTube. Aago mẹ́fà àbọ̀ láàárọ̀ yìí Ọ̀dẹ́kúnlé Epaphras.
3: Ọmọ wù mí wá sí ò
4: ní. Ní on the 4 tí mo wá sí wẹ́mà.
3: On the 4 kínú.
4: On the 4 September.
3: Ní táìmù bẹ́ẹ̀dẹ̀ mi.
4: Bẹ́ẹ̀ni sà.
3: Ẹ wá sí wẹ́mà. N bò lẹ wà ní ìṣe.
4: Wẹ́mà náà
3: ni. Wẹ́mà náà ni.
4: Ní sà. Ẹ wá gbàdúrà ẹ ní pé kí Ọlọ́run ṣe nǹkan tuntun fún wa kí oṣù náà tó parí. Èmi wá gbàdúrà ní ọjọ́ yẹn. Mo ní kó tó di ọjọ́ ìbí yín. Mo fẹ́ kí Ọlọ́run ṣe owó tí màá fi rajà sí ṣọ́ọ̀bù kí Ọlọ́run ṣe fún mi. Alẹ́ ẹjọ́ Wednesday yẹn ni mo réyàn fún mi ní ₦1,000,000.
3: Nàwó ẹ̀ kàn mọ́ mi rí báyìí. Gbà gbogbo ọ̀nà Ọlọ́run mi gbà gbogbo ọ̀nà ó ti yá.

0: gbogbo ilé mi. Oya adua. Agbọwọ mejeji sori so pe oluwa gbogbo bi ti tiri bo lo sei je ki ejere o so di abo fun mi taye ba se pe ori mi o ni gba ti won ba tase ori mi o ni gba egun ole wa ori mi ko oya adua Jeji swaju so pe owo ele me ani owo bawo be ni so pe owo so pe owo so pe mo nilo re oya adua iwo ni wasu ori keje se kejila obi tori pe abo ni ogbon.
1: Everybody, this is the sweet and it's about to
0: ani bi owo ti je abo bi owo ti je abo. So money is defense. To ba lowo abo gele ma pe ye ngba mi adugbo to wa won a ma sanwo olode. To ba rowo san adugbo mi kan be ngba kan en to ba ti sanwo olode wa lo ma le oko so yuru le re loge jo ru ngba to ro ba ti dun o kan ma gbo para ki lo sele oko ni awon olode a ma ju owo ni abo because to ba fa won olode lowo awon gan o ni le se nkan kan awon na su sile ni to pe awon na won ni lowo lati enna wo soke so pe oluwa

0: mo gba laju ala re pe ati je ati mu wa olorun ba mi oni fi sibi to nira e sa mi ala ti je ati mu ati na ati lo emi ati yin olorun ba ko ni fi sibi ebi nira eh lagbare ledumare bo se ma je niyan o ose tuntun la bere ni atana ojo aiku nigba ti aku lana olorun ba mi so fun wa pe ara jejeun loni ti n sojo aje to ba dola ojo isegun gbogbogun ile ti awon ota ti won yin si wa olorun ba wa se ta ba ti wa segun ojo isegun tan olorun ba mi wa ja ara anu gba lojo anu ti n sojo Wednesday gbogbo ohun ta ti wa gbadura fun lojo isegun yen nje mojo ti o pada bo ojo bo ni ile ta won lebo n pe ni Thursday yo wa bo gbogbo awon ta ti kokoko a wa tilekun mo won lojo eti lagbare ledumare to bi pe ojo aba meta na ni gbogbo aba ta ti da pe ababa eni mo fe ababa eni mo fe won si ma so awon agbagba awon yoruba ni abati alage mo ba da o na lo risa oke ngba so abati emi ati eyin ta ba jo wa da ninu ose yi o se oke o gba lagbare ledumare e ka ro ni gbogbo bi kiri 13 lanfani lati ma gbo wa mo ki wa wi pe atuko ojumo ojumo re o ojumo to mo na la fin jepo ile to mo la fin je ojumo ni mo kese o ma rin na ojumo ni mo korogun ma roka eku ojumo mo oni odun fun wa lagbare ledumare ara jeje a ni toro je o gbogbo n ta ba ti da wole yo mo yori si rere ni o nse ni bi adua la aro yi lagbare ledumare gbogbo gbese to wa lorun yin teyin ri bi gbese ko nse gbese olorun ba mi o ba mi san fun yin gbogbo te wa fokan si ati bi te fokan si ire o dide fun yin be anu dide fun yin be alaanu yin olore yin won wa yin kan won wa yin ri e rira yin pe ki le se ra yin lagbare ledumare ti re ohun ba wa te yin lowo o daje monu fun yin nu tori pe igbe nla nla bayi ni maalu ma nke owo nla nla ire nla nla oro nla nla alubayika nla nla eledumare gbe wa fun wa e ka ro le kan si mu ki wa pe e tun ko abo se akotun otun nu weroyin to ni ojo aje Monday ni le se alubayika Jordan 105.5 FM ndi ti a wa ni ojule kejila si ikerinla ni musiba asafa off agbe road ni abule gbambi na lati nda bi edun ta tin ro bi owe eri oluwa gbemi leke adebayo loruko temi mc rawo na ni agbalagba omode tin pegbe babe loko mo ki wa laaro yi o iroyin po run waju mi daily post punch ati iwe iroyin platform times ajo wa sita laaro ni bi ta ti ma mu gege bi awon iroyin ta wo wa ba ile ta gbe sin ile ti ta si lanfani lati soju opole ti abala agbeyewo ba ti to bi ti eyan ara ile e ti lanfani lati gbe iroyin ta ka loni ta ti gbe yewo I to ba mu yin lokan ju e ma wa gbagbe ma ja gba koko ara wa tori opolopo awon eyan ma npe npe mc ra o ki la won se fun wa sa ti mu awon number awon ta n gbe ni ko de ye ko ri be sugbon awa ko la n gbe a mo yin tin pe ta ba ti gbe ta ti dohun mo ni pe ah customer dada ni eyan wa pataki leni levin manda bi gba pe boya amomo ma mu awon ta n gbe ko ri be o e n ba ti pe wole ita awon peter olani yi ba ti gbe bayi ti system wa ti gbe ona la ma da lohun be te ba ti wa pe e dakun iroyin eya kan ile to ba se pataki abi ohun to n dun yin lokan na ni ke da si e ma wa je ka polowo oselu e mo pe ipolongo ibo ohun lo lotun lo si ti awon oleselu o ba ti wa sori eto yi e ma je ka so pe egbe kan ni o ma wole enikan ni o wole e ma ja se ipolongo fun enikeni eni to ba fe ipolongo ko ma bo lori otunu we iroyin mc rawo gba won lalejo a si foro jomi to ro pelu won si so ohun ti won ni fun araalu awon araalu n gbo wa ile ise Jordan FM o koja ile ise egba erunmo ero o olorun ba mi lo dire wa fun wa nbe e ka aro le kan si e ja bere iroyin wa lati ni iwe iroyin daily post iyen fun ti aro to ni gege bi iwe iroyin daily post gbe jade ni are Bola Ahmed Tinubu won ti ni ewo awon oni lanfani o lati yoju si bi ipade ile ti won ni o ma waye kaakiri agbaye ile ti won pe ni United Nations General Assembly ti won pe kiko re ni igun merin na ni oro merin ni won fi pe ni kekere ti eyan ba fe pe bi mi se pe hun won pe ni UNGA won ni are Bola Ahmed Tinubu ni lanfani lati darapo mo ipade ohun gẹgẹ bi won se ni ipade na ma wale ni ilu New York ni orilede America won ni be gangan ni ipade na ti ma waye won ni dagbasoke ya ti kede ohun sita nigbati ile ise are polongo re pe idi ti are o fi ni lanfani lati darapo mo ni wipe are ma pada lati ifarasin ele ti won lo se fun ti holiday pe awon ti sise ka awon lo sin ni ose meta isimi ile ti are lo won ni are o pada so ile de Nigeria leyin isimi olojo meta ile ti won lo se kakiri orilede agbaye bebi na ni iroyin na jade sita gege bi eni ti o je ti won poruko re ni Stanley Mucha eni ti o je agbenuso igbakeji are orilede yi yen Kashim Shettima o na lo kede oro na sita wipe lanojo Aiku Sunday wipe are oni lanfani lati darapo mo ipade yi o sugbon Shettima tin se igbakeji are awon ni won duro gege bi won soye asoju are ni bi ipade na ki se pe boyo orilede Nigeria boya awon lase wa oni wa nbe o won ni Shettima ipe awon ni won lo duro ipe lati duro fun are Bola Ahmed Tinubu ninu ipejopo ohun gege bi ohun ti o nse ni alaye fun awon ajo oniroyin orilede Nigeria yen News Agency of Nigeria yen NAN nibe na ni won tin soro na pe Shettima igbakeja re lo ma soju are Bola Ahmed Tinubu ninu ipade na gege bi iwe iroyin Daily Post bo se gbe jade laaro yi latari iroyin ohun o na ni awon egbe alatako na ti won taun sita wipe are oni yoju kini are Bola Ahmed Tinubu kini won fe lo se ninu ru ipade be tori pe o ti mo wipe ko n ba ede be bayi gbara oni won ma gbe are ni o won are sare sare jale ni emi o mo won ti awon egbe alatako NDC ati awon egbe toku ti won so na ni wipe are Bola Ahmed Tinubu won sa pe elese kan en ti o ba kiesi ekule ki en ti o ba je fufu ki kiesi ekule oje won ni are o je fufu ni ara fi fu won ni are Bola Ahmed Tinubu won ni ko si ari daju kan abi awijare kankan eleti yo mu ki are Bola Ahmed Tinubu so wipe tori pe ohun ti lo se isinmi kakiri orilede agbaye fose meta npe yen lo ma wa mu ko hun ma lo si ibi ipade eleti won fe se ni orilede America won ni aeru lo nba are Bola Ahmed Tinubu ipe eleyi to fi ni ki Shettima ko lo sibe awon gba latako na lo so hun eleedi mimo yen ninu iroyin Daily Post na ni iroyin na ti jade yen laaro toni en lo gba change ninu iroyin Daily Post e ba iroyin nbe lekun rere laaro toni bakan na iwe iroyin Daily Post na so pe awon ojewewe to je pojo ori won o ti lo jina ni ipinle Plateau na ni won ni awon afurasi na ni won ni won ri ti o je pe won ma gbe mi mi o nigbati awon agbebon kan ti won bere si ni yibon lako lako eleyi ti won ni okada lopopo o na ni won gbe lo si ibi ti awon omo ojewewe ti n se ise won gege bi won se se ni alaye won ni ni agbegbe kan ti won pe ni Ghana Road ni ijoba ibile Bakin Ladi nibe gangan ni ipinle Plateau ni won ni isele na ti sele gege bi eni ti o je ogbontarigi ninu oro abo ni lati se ni alaye iyen Zagazola Makama o na lo fi isele na mule ni ana ti se ojo Aiku Sunday ogunjo ni osu kesan odun 2026 wipe awon omogun iko omogun ti won pe ni sector 4 operation enduring peace ni awon to je pe alafia won la won ma nwa ni fun fun nowa fun nibe gangan na lo tin soro wipe awon na darapo mo awon ni won da si oro ibon ohun lati le je ki owo na ki ogun na ko lo re simi won ni gege bi awon omo ogun bi won se de si bi isele na o na ni won ri wipe merin ninu awon odo na won ti gbe mimi ti won ti yinbon pa ni Zagazola gege bi ohun to so gege bi iwe iroyin Daily Post na se wa gbe jade won ni ninu awon meji ti won ba isele na lo o ni won pe oruko won ni Malam Saddam ti ohun je awako ati ogbeni Umar eleyi ti won ni won ko mo ise pato eleyi ti won se be na ni awon meji to ku o je wi pe won ko mo oruko won won da won mo ko si idanimo kankan nipa awon mejeji gege bi iwe iroyin Daily Post bo se se laaye ninu isele ikolu awon agbebon eleyi ti won ni won kolu awon odo kan ni ipinle Plateau iyun na wa ninu iwe iroyin laaro Daily Post na leti ba iroyin na ni ekunrere. awon egbe alatako ti soro lopolopo awon egbe alatako ta ba soro nipa egbe alatako awon egbe oselu mi ti ki nse egbe oselu ti nse ijoba lowo won ti soro nipa egbe igbarade odun 2027 won ni ewo se ri ki are bola me tinubu ohun ta won so pe ko ma se ba won darapo mo igbese ipe a jade adibo lodun 2027 won lo si sakiji won ni ki ile ejo giga ki won gbianju lati maje ki are wo ko pa ninu idibo odun 2027 won ni eleyi won ni o ma je ohun idunu ti ile ejo ba le buwo lu gege bi won se gbe awon alale oro na kale gege bi erongba won ipe awon fe je ki are kuro lori aga to wa tori pe muse muse are won ni ko se muse muse to iyen wa ninu iwe iroyin punch laaro toni eba ninu iwe iroyin laaro toni nigba ti awon egbe alatako ti won soro nipa igbese ati erongba won lati le ma je ki are Bola Ahmed Tinubu ki baba o ma kopa ninu eto idibo odun 2027 o wa ninu iwe iroyin punch laaro toni ni awon egbe oselu APC won ti se oro won soro oro ku ba kun gbe na ni won so si eni to je omo oye ninu egbe oselu ADC iyen Atiku Abubakar to tun ti gba kan je igbakeja re lorilede Nigeria lori erongba re erongba Atiku lori wipe ohun yo subsidy kuro ohun yo da subsidy pada te ba gbagbe se joba to nlo lowo yi awon yo subsidy kuro ni Atiku ni ohun da subsidy pada iyun lohun fi se polongo ebo ṣugbọn awon egbe oselu ti soro si pe kini si ogbeni yi mo ni suru fun ra re so mo pe to ba da pada nkan baje si ni nigba to fe dabaru ohun ti a ti to kale ni won ni bi awon egbe oselu APC bi won se soro kun ba kun gbe si Atiku yi na ni egbe oselu ADC na ba jade tan pe awa na nbe nbe o aloro ta so won ni gile ewu won ni oda owo kan wa ti won pe ni 15.8 trillion naira ibo le ko si eyin egbe oselu APC e wa saraye e fun wa awon owo subsidy da le yo ibo le ko si ibo lo o papa julo 15.8 trillion naira ibo lo wo ohun wa won ni wa gboro na bi oni gbagbe oti lo wa ara won pe bi APC se soro sati ku pe ogbe ni ipinu re lori pe da subsidy pada o jera won o ri so won ni awon ADC na ba ni kile nso owo 15.8 trillion ibo le ko si e po jade e wa saraye e fun wa eja mo bi to wo hun wa se bo wo wa ni owo ilu ni eja mo bi te ko si bo le se na iyun na ni won jo nfa lo je nfanfa laarin ara won inu we iroyin punch na ni won tin drag em ara won punch lo gbe jade laaro toni e ba iroyin ohun ninu iwe iroyin punch laaro toni won ni lati bi odun mokanla seyin bayi awon ti won ti padanu emi won lori oro oselu lori oro ibo won ni ni akole re won ti to 870 kabiyesi olorun eyan to ti padanu emi won ni awon eyan to ti padanu emi won 800
1: Facebook Jordan 10470
0: o ni won ti padanu ti won ti padanu emi won ninu oro wi pe wahala adibo adibo a se gba asawo lati nkan bi odun mokanla seyin gege bi iwe iroyin punch bo se ko jade laaro toni e lo kekunrere ninu iwe iroyin punch laaro toni won ni awon omo ilewe funabu won ti jade sita o won ni edakun e saanu wa e tete ba wa wa nkan se ti so lori oro awon ti won ji gbe iyan awon ti won je agunbaniro ele ti won ni won ji gbe awon funab student iyan awon mo lewe funab na ni won bebe sita ni won se ni afẹ ko mu okun oro na lori awon agunbaniro ele ti won ni won ji gbe iyan na wa ninu iwe iroyin punch na laaro toni àwọn ọmọ tí wọ́n ní wọ́n kú sí akata àwọn àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbọ̀ ara ẹni làbò lù ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Niger gómìnà ìpínlẹ̀ Niger Umabago ó ti sọ̀rọ̀ ó ní ọ̀rọ̀ ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ Niger ó yóò òun lógún lóòótọ́ ó ní àwọn èèyàn ti ń pè òun síta wípé lórí ikú àwọn tí wọ́n ní wọ́n kú sí akata àwọn àjọ NSCDC sí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Niger State ó ní òun ò ní fọwọ́ lẹ́rán bẹ́ẹ̀ náà ni wípé ogun gbogbo magunmi lójú ó ní àtòkèrè láti ń lọ wọ́n ní ìdí inú táwọn fi jáde síta pé tọ́ ìwádìí ó bẹ̀rẹ̀ báyìí látàrí wípé àwọn tí wọ́n bá ní ọwọ́ nínú ikú àwọn ọ̀dọ́ náà gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn ṣe gbé jáde lọ́sẹ̀ tó kọjá tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé wípé àwọn afurasí tó tó méje meta o din ni ogoji yen 37 na ni won ni won wa ni akata won ajo NCDC to si je wi pe won ni o pada gbemi won gbemi mi ni akata won eyi na lo wa fa ki lo le fa iku awon odo yi ile ti won ni won wa ni akata won ajo NCDC yen Nigerian Security and Civil Defense Corps won ni gege bi awon ajo olopa ati awon ti won mo nipa oro ilera eyan ati ijafeto omoniyan ni ipinle Niger na ni won jade sita ti won kede gomina ipinle ohun pe ko tete bere iwadi won pase pe awon ti won ni owo ninu iku awon ti won ku si akata awon ajo NCDC yi won gbudo salaye fun awon awon fe mo be na lo je pe awon lopa ni mimo ti awon ajo NCDC ti won mo awon ti won ko yi won ni awon ko mo anything nipa re ibonu won na awon mo nkankan nipa re gege bi awon ajo na se salaye won ni gomina ti wa ni awon fe ohun to to atun to ye nipa ohun to fa iku awon ti won ni won gba won padanu emi won si akata awon ajo NCDC gege bi iwe royin daily post bo won se gbe jade laaro toni e be kun rere nbe laaro ikoda ti asiko ba gba wa dada lara awon omo ti o je wi pe owo ba ohun ti awon akoroyin orilede Nigeria ti won fi oro wa lenu wo a o se se ki a gbo ohun re na lori oro ohun gege bi iwe royin na tun se gbe jade lori ti awon omo ti won padanu emi won ni akata awon ajo civil defense yen NCDC won na ni iwe royin tun ti soro nipa re bayo won ni awon ajo NCDC won ko awon omo to je wi pe won to meta odini ogoji yen 37 ni ipinle Niger gege be na ni won se wa tesiwaju nibi ti awon ti won je mole bi won tin jade sita pe awon fe idajo ododo lori ku awon omo ti awon won yi ko won ni papa julo won ni ko tona bi pe awon omo yi won ko ti wo ojo ori won ti wo ogoji ijidi ni ogun yen 18 won ni ojo ori won ti wo pe won ko ti si labi ofin lati ko won si ahamo ati pe papa julo bawo ni ku awon omo na se wa je to je pe gbogbo won na ni won padanu emi won gege bi enikan ti won ni o je oga agba pase wa fun awon ajo na ni ipinle Niger iyen commandant Subaru Siaka Anivie won na lo salaye to si n te si waju pe lotito lododo awon ni fowo lehan nigbati agbenuso awon ajo NCDC iyen Babawale Afolabi won na soro pe lesekese na lo je pe owo gan ti ba awon ti won je eso alabo NCDC ile ti won ni won fura si ninu awon ti won je aso alabo ohun gege bi iwe royin daily post bo sise ni alaye ti agbenuso awon ajo na ohun to ba awon akoroyin so nibe gangan na lo ti soro pe owo ti ba awon bi mefa ninu awon ajo eso alabo NCDC lati le wa salaye ohun to le fa iku awon na ati pe papa julo won fura si won pe awon won yi o se se ki won ni owo ninu iku awon odo na o wa ninu iwe royin daily post e lo gba change en be e ba ni ekun rere ni ipinle osun won na ni won ti ni awon egbe accord papa julo egbe oselu ti won dari ipinle osun lowo lowo bayi won ti soro oro ti won si so oro yen lagbara gan ni ti won ti so wi pe won fi esun kan eni ti o je are fun awon ajo onimoto lorilede Nigeria iyen Muslim Akinsoya ati gbogbo aye mo si MC Oluomo latari bi won se ni o je okan lara awon egbe oselu APC be na lo je wi pe awon gangan na ni o je wi pe won da wahala sile ni gbogbo ibudoko oko ile to wa ni ipinle osun patapata gege bi awon egbe oselu accord gege bi won se soro na won ni gbogbo igbiyanju won ni pe won gbiyanju ko je wi pe gbogbo eyan ti won won na ni o wa kaakiri ibudoko ile to wa ni ipinle osun won le yi o si sese gege bi oni to je alaga fun ajo accord iyen fun egbe oselu accord iyen pastor Victor Akande won na lo soro na iyen ni ana ti se ojo isegun akande ni ewu se ri gbogbo iwadi ati ifumufile ile ta se lori oro MC Oluomo won lo je pe gbogbo igbiyanju MC Oluomo lati ri daju pe o ba ipinle osun je ni won ni olorun oba mi o si ni gba fun gege bi won se se ni alaye won ni eleyi to je pe o n lo kaakiri ni ipinle osun bayi latari pe awala ni garage eyin kole ni garage awala ma gba eyin kole ma gba to si n fa iku opolopo awon eyan won ni koda won ni MC Oluomo na lo je wi pe ise tin se ise ti o fese mule daada ni won ni ko ni iwe eri to to lati fi gbera leyin yi pe ohun gangan ni adari fun awon ajo NURCW won ni eye na lo je wi pe eni ti o ba ti ni ohun to to ati ohun to ye lati fi han aye pe emi re o emi gangan ni eni bayi o won ni bi ko ma daluru o na ni wa ma se won wa ke si oga igbo olopa iyan lo le de wa nigeria rilwan disu yi pe ki won ri daju pe won gbe en ti olomo ki won si fi oro wa lenu wo latari bi o se fe da ipinle osun lamu to si fe daru iyan na oro po nbe ti onikaluku awon egbe oselu accord ile ti won so ti won si fi esun na kan en ti olomo ti o jare fun awon ajo onimoto lo ile de nigeria o wa ninu iwe iroyin daily post e ba iroyin nbe ni ekunrere laaro toni ewu eja so to fun ya le ko si atunse fun oro ipo lo ile de nigeria wa pa owo ipo to nlo soke a le si nkan kan si ko si kan ta se si e ma ja tan ra wa te ba ni ta ba la so a si nkan si ye dabi gba pa anti ipon kon ni o emi ko o ehun mi ka ni nkan ton so ni awon ajo NNPDPRA o na ni won soro yin awon ajo to mo pe ni Nigeria Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority yin NNDPRA awon gogo ni won soro kan won ni ewu se ri oro owo epo bo se nlo soke to nlo soke yi won ni a le ri nkan kan se si e ja so to fun ra wa gege bi won se foro na soju opo x won yin ni opin ose ojo Saturday nibe na ni awon ajo na ti salaye wi pe ewo awon nkan kan wa to je wi pe ti ijoba apapo ba da si lona to to ati lona to ye won ni ko si nkan kan ti ajo awon le se si lati le je wi pe boya owo epo wa le abi ko ni wa le won ni ki se jo awon o won ni ka awon eyan o mo pariwo awon o awon ajo yi ni se ri ki se nipa pe ke eyan kan se iranwo fun eyan lori nkan kan loku abi ni o fa ki owo epo ko wa le won ni ki se eyan o won ni bi ko se wi pe opolopo awon nkan kan wa to je pe ibe ni ku die ti jeyo ti wahala ti yoju sotun sosi won ni eyi si rete eyan ba mu nkan kan latoke won ni o le tun se lati sale o won ni be si re to je pe wa pe o ti sale le ko tun ti to fe lo mu latoke na won ni o le tun se latoke o gege bi awon ajo na ni won se se ni alaye sinu iwe iroyin daily post na laaro toni e ba iroyin na ni ekunrere ninu iwe iroyin daily post e ba nbe e lo gba change re are bola me tinubu baba te n wo wallahi o lo bidọ se sakeji e je lo sakeji ohun lo le se ti o ba se ba o le se fo pari ise to se sile e je pari gbogbo ise re je lo odun mejo re emi ke yin se pologo ebo mimi ko na lo soro laaro iye nti je omo oye ninu egbe oselu Zenith Labour Party ti odun 2024 ninu eto idibo gomina ile to wa ile 2024 ni ipinle Ondo iyen dokita Abbas mimi ko ohun na lo soro lo fa ko mu ko en pe ise ri are Bola Ahmed Tinubu te n wo yi o deserve re bi ase lebo abido tun ibodi fun lati le se sa keji lati le pari gbogbo ise ele to ti n se bo lati sa akoko ele to n lo lo lowo lowo yi mimi ko eni to je aburo eni to ti gba kan je gomina ni ipinle Ondo iyen dokita Olusegun mimi ko aburo re ohun to na jade fun ipo gomina lodun 2024 iyen ni ipinle Ondo ohun na lo wa soro wi pe ise ri e ja so to fun ra wa oro ajo ile de Nigeria ti baje ese re ti kan kola ese to kan gan egun erun awon tin to egun oyin ri to se e je ke are Bola Ahmed Tinubu to ara to werewere o ni alatunto rare o gege bi o se nsoro mimi ko lo lo soro yi pelu awon akoroyin ni ipinle Ondo ile ti won pe ni Ondo town iyen ni ipinle Ondo nibe gangan lo tin soro lana jo Aiku Sunday wi pe ohun o gege bi eyan kan ohun ri wi pe are Bola Ahmed Tinubu ninu won ma se tan o ni kan je gi baba o se kini e je ko tesi waju ko pari odun mejo re won ni toripo tin se ohun to da to ohun to ye sile lati le je ki oro aje ile ti ese re ti kan yi won ni are ti lo ra awon aboliki kan ati awon bam rob ile to je pe yo mu ese oro aje ile di Nigeria ko duro re ki ese o ma ru mo tabi ko wu won ni oro aje na yo tesi waju gege bo se salale to se ni alaye si ni wero ni punch laaro yi o ni ewo eja so to fun ra wa ejo sele keji e ma so pe rara e je ka tele o ti n se po o n je ra re bu Bola Ahmed Tinubu gangan fun ra re o ni ohun gangan mo wi pe bohun se wa ohun ko mi tara ohun gege bi ase le bo ni ohun so o fi ra re le fun awon mo ile de Nigeria ni lati ri daju pe ohun o se kini ohun o se ohun to to atun to ye fun ele ti won fe inu wero yin punch na lo wa arakunrin mi ni ko soro ile kun o ero gba change iroyin na inu wero yin punch laaro toni àwọn àjọ lasma àti ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ èkó tí wọ́n rí sí ọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò ọkọ̀ ẹ̀yin òbí ẹ̀yin gangan ni ìròyìn wà fún kẹ́ẹ̀kìlọ̀ fún àwọn ọmọ yín tí wọ́n ń wọ bàtà tí wọ́n wọ bàtà tó ní táyà lẹ́sẹ̀ ti mọ àwọn bàtà tí wọ́n máa ń ní táyà tó máa ń pè ní kí làwọn ilé ìwé tí wọ́n ń pè ní skate àwọn tó máa ń ṣe skate náà àwọn bàtà tí máa ń ní táyà wọ́n ti ní ẹ̀kìlọ̀ fún àwọn àjọ lasma ti ní ẹ̀wọ̀ àfẹ́ máa rí yín mọ́ pàápàá jùlọ wọ́n ní púpọ̀ nínú àwọn ọmọ yìí ló jẹ́ pé èmi ìnú wọn bóyá gẹ̀jà ní títí àbí lẹ́kí tí bá ti ń bọ̀ yóò sì gbé sango wọ́n ní tó bá ti kó táyà bàtà onítáyà sẹ́sẹ̀ báyìí yóò wá di mọ́tò akérò sẹ́yìn yóò dì múlà yóò fi rìnrìn àjò wọ́n ní àwọn òfẹ́ o nílùú èkó wọ́n ní gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń lo bàtà tó ń lo táyà wọ́n ní ẹ stop àwọn òfẹ́ rí yín mọ́ nílùú èkó gẹ́gẹ́ bí àwọn àjọ lasma eléyìí tí wọ́n jẹ́ Lagos State Traffic Management Authority tí wọ́n ń pàṣẹ fún gbogbo ìgbòkègbodò ọkọ̀ ní ìlú Èkó òun náà ni wọ́n ti ní gbogbo ọmọ eléyìí tó ń lo bàtà tí ń lo táyà tó yẹ pé ojú pópó lẹ fi ṣe ìrìn ẹ sanwó mọ́tò náà wọ́n ní àwọn òfẹ́ mọ́ o wọ́n ní àti àwọn ọ̀dọ́ àti àgbàlagbà náà wọ́n ní àgbàlagbà ṣé àgbàlagbà mo ti rí bàbá kan náà yìí láti kẹjà ọmọdé ju ṣàgánu ó kó táyà sẹsẹ mo ní àdádì ìdẹ́rẹ́ bá yọ ṣubú kọ́ lọ sànú wọ́n ní àwọn òfẹ́ àwọn àjọ lasma ti ní àwọn òfẹ́ àwọn tí wọ́n ń lo bàtà ti ń lo táyà ẹ mọ̀ wá di márúwá mú ẹ mọ̀ di tírélà mú ẹ mọ̀ di mọ́tò mú ẹ mọ̀ fi rìnrìn àjò wọ́n ní pàápàá jùlọ wọ́n ní àwọn ọ̀nà tó gùn tó jẹ́ pé ewu pọ̀ ń bẹ̀ wọ́n ní ohun ni wọ́n rìn wọ́n ní tẹ́ni tẹ́ di mọ́tò ẹ̀ mú tó bá lọ tẹ táyà mọ́lẹ̀ tó tẹ bírèkì mọ́lẹ̀ lójijì bí ò lẹ́sẹ̀ wá sọ wọ́n ní èyí ó lè fa èyíkéyìí ó sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù lójijì gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà àwọn àjọ lasma ọlálẹ́kan bákàrẹ̀ òkè gẹ́gẹ́ bí ó ṣe fi ìkìlọ̀ náà síta lánàá tí ń ṣojú àìkú sunday níbi èkó níbẹ̀ náà ni wọ́n ti pẹ́ pa ní àṣẹ pé káwọn òbí kí wọ́n fa àwọn ọmọ wọn létí o ẹ̀yin ọmọ náà fa bàbá yín tí kó bàtà onítáyà sẹ́sẹ̀ létí o pé dádì ẹ mọ́ gbìyànjú ẹ mọ́ o wọ́n bá ẹ mú yín ẹ lọ lẹ́nu ìbẹ̀ inú ìwé ìròyìn punch ẹ lọ gba chíǹjì rẹ̀ ẹ bà lẹ́kùn rẹ̀ láàárọ̀ tòní. Wọ́n ní àwọn àjọ ọlọ́pàá ti ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Àbújá wọ́n wo àwọn egun sígun agbègbè agbègbè gbogbo àwọn tí wọ́n ọwọ́ wọn tẹ àwọn afurasí tí wọ́n hùwà ìbàjẹ́ wọ́n tó 300 iná wà nínú ìwé ìròyìn daily post láàárọ̀ tòní. Wọ́n ní àwọn agbébọn bandit bandi wọ́n ní wọ́n pa ẹni tó jẹ́ olórí ìlú kan tí wọ́n pè ní ìlú orúkọ ìlú ọ̀hún ni Làfágù ní ìpínlẹ̀ Kebbi wọ́n ní wọ́n pa olórí ibẹ̀ o kí ló dé tẹ̀ fi pa bàbá òun bàbá báyìí torí ọlọ́run wọ́n ní ó wà ń bẹ̀. Wọ́n ní àwọn àjọ NSCDC wọ́n mú arábìnrin kan eléyìí tí wọ́n ní àti àwọn mẹ́rin míì eléyìí tí wọ́n ní wọ́n ń ta òkú ẹran ní ìlú Yobe ṣùgbọ́n àwọn òkú ẹran kì í ṣe ẹmọ̀ pé tí ẹran bá kú ó yàtọ̀ eléyìí wọ́n ní ó lè fa ìlera tí ò pé fún àwọn aráàlú ṣùgbọ́n wọ́n ti ba arábìnrin àtàwọn mẹ́rin míì eléyìí tí wọ́n ní wọ́n ń ta òkú ẹran ní ìpínlẹ̀ Yobe níbẹ̀ náà lẹ́ ti bá ìròyìn náà ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Àwọn àjọ NDLEA wọ́n ní ọwọ́ àwọn ọba egbògi olóró tó wo rẹ̀ tó $3.4 billion lára àwọn egbògi olóró ọ̀hún ni àti rí láùdù opioids egbògi olówó ló ti ń gbé opioids bàyẹ̀ ṣàánú wa wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni ọwọ́ wọn ba ẹnìkan tó jẹ́ ọlọ́pàá ayédèrú kì í ṣe ọlọ́pàá ọwọ́ báyìí náà àwọn NDLEA náà lọ mú àti mẹkáníìkì eléyìí tóun náà ń ta egbògi olóró wọn ọwọ́ báyìí náà gẹ́gẹ́ bí àwọn àjọ NDLEA bọ́ ṣe gbé jáde láàárọ̀ tòní ó wà nínú ìwé ìròyìn daily post ẹ bá ìròyìn ọ̀hún bẹ̀ láàárọ̀ tòní. Wọ́n ní ìjọba ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n ní wọn kò pèsè iná eléyìí tí wọ́n ní wọn kò pèsè iná bákan náà ni wọ́n ní àwọn ń fowó ra epo tanná ní ìlú Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ló ń dá Sàràfàdìn Àlì ó ń dá lóhùn jíju òkú ọ̀rọ̀ lúra ẹni eléyìí tó ń wáyé láàrin gómìnà Ṣèyí Mákindé àti sẹ́nitọ̀ Sàràfàdìn Àlì eléyìí tó ń dupò gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọn ló ń tẹ̀wájú igun Ṣèyí Mákindé ti ní àìmú àìdéhùnṣẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípa ìpèsè iná eléyìí ló ń fa tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe ń fọwọ́ ìlú rẹ̀ ìlú tí wọ́n fọwọ́ ìlú ra wọ́n fowó ìlú ra epo jàre wọ́n fi owó ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n fi ń ra epo sí jẹnẹrétọ̀ ilé tó ń tanná sójú pópó káàkiri ìyún ni wípé àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ APC àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n ní wọn ò ṣe dáadáa sí ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń darí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọn ní ìdí ìrètí rẹ pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi ń fowó owó ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi ń ra epo sí jẹnẹrétọ̀ tí ń tan iná ojú pópó gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Sàràfàdìn Àlì náà tó fẹ̀sùn ẹ̀kan Ṣèyí Mákindé lẹ́yìn tí gómìnà náà sọ pé lọ́ọ̀yà tí kò dé kóòtù rí ni

0: aṣuru benu ba mo nuru o ye ko ma dupe ore tolorun ba mi se fun wa o po jojo
1: oluwa oluwa wa
0: olorun ba ina lo ba to toyin
1: opolopo iriri
0: oba to toki atoki atoyin atogbe oriyin fun kabiyesi re ledu mari
1: Eja ma
0: ti so ju meji ti ko tun ma ri bi ole eja ma
1: kira
0: wa mojuba wa lori eto baba eto o se lo
1: ninu ila koja lori fun bari o ti
0: Bo se lo le toto ni bo se lo ni kan ni alalu barika jora 105.5 FM Omo pon lo ke ko omo dun lo ko yo awolu ma te loruko mi
1: Imo jake Olorun mi Ni jake
0: ya ro ki mo de olofa mojo la lo me ma bisu joko Ofo mo ke re lo mo ka la lo mi ewu lo mo ila ka jomo lon le baba to bi mi lo mo Emma Kule Essa Esma Eh ni tawana Eh ni na kan ke tori mi Shami adua Den de ti mo de adan gbodo rogi obe gbodo rogi aja Eluwa gbe mi leke omo Adebayo mo de o
2: Foloko o sogba fologba
0: mo lo lose to koja mo ni mo npada bo
2: sugbo ijo to so ko peye
0: wi wi temi ase dowo Oledumare baba mi oke o fase si
2: lo te lowo emi
0: baba wa ko yi awa na ture e ma ku le o
2: pe ni aye se
0: aku ata
2: oju temi pe soke yi o ni o ni
0: Raja lo ni gbigbo iragbo lo ni kikan
2: towo ewa
0: Radi eni polowo koli Family awon longi ni na ni mo wu ko fe Wiwi nto loro kikan to lorin Gbo nti ma so loso to ni o tu dowo re Oledumare adari mi Yo ni tumo leti aye o Ba je wi ko ma dun leti won daada Bo se nlo leto ikoni Jordan 105.5 FM lawai ona papa bi te gbe yen gaga ma gbe ko nbe file be je ko ma lo skoda lori waya yen omo we ni mi ajoku die awo ma so pe ran baba ta lo je ti e laaye gbo mi dada loso ni ma fo lawon mokola kan Ele ti wa fi mo wipe looto awon won yi won lu o ni o. Ti wa fi mo wipe won lu o alopamo ku ni won fe fi o se. To ba ti le sakiyesi awon mokan laye lara eyan to sumo daada. Tede yara fun won tori won le da eyan ajo re ru. A da yepe si gari re.
2: Kini mo fe fi sore gan.
0: Ma ja yin si bo se nlo daada ntemi. Aloke oke le mu ru si oke ipele mi ati yan mo lo. Bo ba gbiyanju lati ko awon nkan kankan to ye ko ko lasiko yi iru igbe aye to ngbe bayi awon mo re lo gberu igbe aye be awon lo mo gbe igbe aye eru ami ba fi lagbaja le se nturo re mi bayi ri ba bi alagbaja se owo papo mo se ma dure lo mi to ma da bi re be na lo si npa lara Igbese tawon obi to bi yin gbele yin na tun gbe legunle se o na lawon mo yin o wa tun gunle won ni ran meta itosi opo dodo ke wo se ku po dodo ke ja se je ka to ra nu gba ka to ronu abayo gbo to de abi o ba logbon ori to mo to nse to mo awon to e ko suma ta awon to e ko yera fun wo gbo ori wipe ya to baye re iru awon to ye ko yera fun eni akoko Àwọn tó jẹ́ pé ìgbà tí wọ́n bá ti nílò nǹkan lọ́wọ́ rẹ ni wọ́n máa ń pè ọ́. Wọn kì í ń wọ̀ ẹ́ wò, wọn ń yẹ̀ ọ́ wò. gbogbo igba ti won ba ti wa wu o le kan bayi won ni lo nkan ni ran lowo ni won ba wa sodo re ti o ba ti mu ro lowo dani won ni pe o won ni bo soro yera fun won
2: kini ka ti gbo
0: ele keji iwo nikan sha na lo ma fun won ni nkan o se iranwo fun won o gboro ton so o se atileyin fun won sugba awon o da gbogbo nkan to se iwon da pada ri agbara to nlo fun won lati je ka won duro re won da agbara be pada fun yera fun re ni be o nketa o ba ti ri wi pe ni kete to ba se won lore tan awon eda to ba se lore kete to ba ti gba towo won teku da tan bayi na ni won ma se kini won gbon ti tuetuetue ni o tun gburo won mo awon le bo ni they disappear after they get what they want you ni pe won pora nigba towo won ba ti te ohun ti won fe tan iru awon eda be eyan ma yera fun won daada elekerin awon eda to je wi pe won ki oku orire ri ni gbogbo igba to ba tin saseyori gbogbo aseyori re ko je nkan kan si won sugbon awon ma nfe ki wo ma ki won ku orire sori ri awon eda be o nilo ati je ko rin jina lori oro won o tete se gini sun segbe eni kerin ri awon eda kerin nu awon eda karun to ye ko mo wi pe won se sumo ehe ma gbo mi dada losan yo gbogbo igba to ba ti ni no ara to ba ti so fun won won ma je ko rira re bi alaimo se won ma je ko rira re bi ala bi
3: tunes are just a click away
0: eleshe they make you feel beauty gbogbo igba to ba ti so no mo ma fe bi n pari e mo a ti wa ri pe o te loro won ana o ga o te ti wa change bayi awon eda to ye ko yera fun elekefa re to ba ti riru wa bayi lowo won to ba je pe won nikan ni option kan ni laye won le pe gbogbo igba ti won ba ti ri wi pe awon ti won gbokan le ti won gbe sori daada won si laye ka iwo lokan ana e je pe e fi keep company mi o yera fun won elekeje awon iwa to ye ko yera fun awon ti o ye ko sumo awon ti ma n soro eyan leyin oro re ti o da ni won ma n so leyin re to ba ti si nbe bọ́dọ̀ bá ti débẹ̀ báyìí wọ́n a máa fẹ́yìn kẹ́ alájájá àbúrò ni ìyẹra fún wọn bọ́dọ̀ bá sí ilẹ̀ wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ rẹ láìda nǹkan mí náà wọ́n sọ bọ́dọ̀ bá ti wà mẹ́rin àgbádùn ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ plé àwọn èèyàn tí wọn ò bá ti ṣẹ́ríṣì táìmù ẹ tí wọn mọ̀ pé ọgán ní àkókò kan tó o nílò láti fi máa ṣàwọn one or two things fúnra rẹ tó yẹ pé gbogbo ìgbà rẹ ni wọn fẹ́ máa pàdánù ẹ wọn fẹ́ máa waste time yẹn o jẹ́ ya yẹra fún irú àwọn ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ tó bá ti rírú wà bẹ́ẹ̀ lára wọn n sọ tèmi lọ́sàn yìí o àwọn ìwà ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án eléyìí pọ̀ dáadáa láwùjọ àwọn relationship tí wọ́n ní one sided ni torí pé wọ́n mọ gbogbo nǹkan nípa rẹ ṣùgbọ́n díẹ̀ ni wọ́n mọ̀ nípa tiwọn àwọn tó bá ti mọ̀ ọ́ tọ́jú tí o sì mọ̀ púpọ̀ nú ọ̀rọ̀ ìwà tiwọn ó lè wo ó lè gbé alhaji sikiru ayinde barista leléyìí ìfẹ́ náà rèé lórí ètò bó ṣe ń lọ ní iléeṣẹ́ jordan 105.5fm àsìkò tèmi mò ń lò yọ aago kan sí aago méjì ni ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá tí mo máa fún yín gbogbo ìgbà tó bá ti fọ̀rọ̀ lọ̀ wọ́n gbogbo ìgbà tó bá ti bá wọn sọ̀rọ̀ kan ki igboya ati igbera igboya ati awon inu didun ko ma wa fun e ni gbogbo igba to ba ti foro lo won tabi te jo loro te jo foro jomi toro oro kan kiru yen sele yo ara bi ba ba fa eje ku lara re awon e mo bi to ba fa eje ku lara eyan tare eyan wa gbe kan tare eyan gbe kan ti awon o le yoruba kan ni mo fe lo fun drain ni won ma npe o wa drain o ni wa encourage lori won ni gbogbo gba to ba ti nba won soro to ba ti foro lo won abejo ni oro ejo ni ajoso po oro to e ko wa encourage ninu oro ti won be so abi te ejo so o ma wa drain ni o ni yoruba kan ti mo fe lo sumo yoruba won wa lasiko e je be ele ko kan la won bi oju lati dale mu ori le kun jara sori gbogbo igba ti won ba ti ri nkan lowo re won ri pe ni nkan kan ti o fun wa lasiko they feel less interested ni interest inu e gbogbo da jan da ba won na because you don't have nothing to you have nothing to offer them so won ma se gini won ma sun fun eni awon to ba tin sa fun lasiko ti o si nkan kan o sa fun won nigba ti nkan ba wa de je awon lo fe ko sodo nkan to fa to polopo awon ti won saseyori mi nigba mi ti won fi ma npada seyin mi tori pe awon ti won ti jo wa nigba kan ri to je wi pe awon yin na ni won fe ko ga olorun ba mi ti wa tun yo oko yo ninu ewu ori ti e se ora anugba ore na abayo nkan dun fun awon old friends ti e pe won fe ko ga laye gangan na lo ti wa ko sodo aropolopo awon olorin kekeke isin to je pe atawon ti e pe won ti padanu emi won nipa nkan ti mo so yi na lo poju awon kan wa re pe ajo wa lati bere pepe to je pe tin ba lowo ma tun mu won mora tori pe igba ti o si nkan kan gan awon gan ni won tin ti ni pe gburo je nkan iru awon yen ko ni mo so bawo to je pe igba ti o si kankan lowo re won gbon bata won mejeji pepepe ni igba fewe o le ro pe egbe gbogbo mokan lati mu mu wa fun wa losan to ni lo lelo mi ko sore re kan to gba so fun ri pe ko ba won ran ere le nsore ore gile wa jo nse ore ka jo lo gegu ore ka so mo emura si ya dresser lelo mi ore re kan ko se ru so gbu re ri won ba ti wa lo se bone stray won abi gile ma ko so ri en mo mi de wa ni agoro a se awon bone stray won ma he won ma gba won ma he Ghana ye South Africa ye to ba ti gbe sori to shop e ni won ti kokko lo fi wo glass o sora re anti mi ni mo je soro soro yi to ba fe pe ra re lore mi to ba mu se wole o sore mi o je tan o ma gba ti wa la wa sore fun bawo le mi na se fe ga si on advert la wa na fi rowo na la fi wo moto wa bi se so pa wa lo ra so sara e wa le rmc ra we wo slippers bo ni o se ni wo slippers gba de se do ye ke se se ngbera yin lo re mi if you want to be my friend you will support my dream mo se ibo lo so yin e ran pa de wa fo lo je o ma lo be lowo dere baun lowo san yin ise yin e mulele amulele ni ise yin o agbaye ledumare e pa owo e ni pa yan gbogbo eyan wa ko eyin temi da ti wa ni radio yin mo kinkin mo kinkin e se oti yin o ni di be se ngbo mi te gbadun mi ticha lelomi oludasile ile eko aladani ni awon ore to ni won ma won mo won lo si le iwe eri ile wa nsore fun ore party le nse ipati ba ti da ni aya agbada ati mu awon aso kan o aye lesi aye ankara to won dada ta ba support ara wa ta fowo wewo owo ma mo awa ni ise o lo dede se awon ore yin te jo joko tan wa ba yin rojo yen melo nu won lo ti gbe ise wa si shop yin e le won be to ba n gbe eto yen le won ko shop yin ba won e ni e dide e n gbo won dem si ra won so e le won awon ore kan wa aro kutukutu aiba won ti gbe won kina yin kini to ma n se sinu sileti nla bayi tawon agbalagba ma n ta lowo orole nilu oke draft ni won gbe lo si shop oni shop ma ta ni ta ta ta ta ta ta ta won bikita boya ki customer o wa si odo re won abi ko ma wa ẹ ka support ara wa je ka gbera wa debe e ja ti gbe ti e ba yen iyan na le mi nige mu wa fun wa losan toni o bo ba hun yen gbo bo ba hun yen mo gbo Michael Adelele ojogun laye ori to bo se lo ni le se Jordan 105.5 FM.

aba be bo ni awon ore wo le yin ba se nbe yen se won support yin ni abi won support e ba bi jerry na lere ni pe bo ni jerry williams jamanu gbogbo jibowu awawa ajo wa oje mo ni awawa ajo wa na ni ade wa na ni aba be mo ki oje ro ni baje gbogbo ko la laku kon be hun ko la lagbado to fi da laku kon akogun ma ba mi dada aichi eku emi otun akogun of orile igiri kingdom e ba se toju olori akogun be yen na dada egbon mi olawale olaniran eh aba agbalagba gbogbo festak awon ni won se onigbowo abala ta ma wo laipe yi nibi ta ti pari owe God bless you are ti opolopo awon eyan na e ma kebun wa fawon eyan ohun mi ki mo fawon eyan pupo lebun lori eto yi toni ati ti ola tin sojo isegun Monday and Tuesday ago kan sa ago meji bo se nlo Mr. Taufik titi lope baba agbalagba baba yi mo mama ki mo ni mama ki tori ko si ba ti won ba ri mi ofe na ma gbe mi olokada ni won ni amadia ani imc awo e ji eyan be ani gijojo mi be fese ni ko si moto da je gbe e se o Mr. Taufik titi lope awon to ba nse fun yin awon yin support dream wa ile je mo ti se imc lana mo so fe ni kan mo lo be ni kan mo ni won ni gba oruko yin sa so that star banki awon guests ti won wa si event ale ki tori pe o gbe gold kan sonu lo ago kan o pe ni itoro owo lowo re won ni akin ni en to nse nkan lo ni wa gbe ko lo ba ranju mo bi gba pe boya ta ba fe gbe ko re won wo la fe fi gba tade mi na si ma gba mic mo si ni iwo ta ba to ba fun wa lowo ni party o da si ni ajo aye wa ni o support dream ta atebun ta gbe dani ni oruko re o le pare nu nkan ta ba so ibon tori pe olowo lowo o le support awon tin be lagbegbe re owo re o zo owo o so fun mo ni esa e ba fun mi lowo o support mi ni iwo na da si ministry fc rawo ni ewo ni anuke koruko eko oko o wa ti wa di pe oranju aye pe godo oran mo fe wa yo mc le mi ile ise ti mo si tin soro ile ise nla ni a le boruko ara wa je e si nso le tabi fatude fa fun mi o ni doko yin e ba se toju iyalaje fo gbon se gbogbo ore meta ni lambembe ta lọrẹ rẹ awọn wo lejo n ko worin awọn wo lejo n se papọ awọn ọrẹ to ba lo ni ti won le se alatileyin fun to gbe dani ye won nu bi asa dugba ni yemenu yenu ni won nu so won nu bi oku akoko ibode nikankan ogbonde ojo ri lo ìtàn tẹ sọ lọdún tó kọjá sóun látún parí lọdún yìí ọdún tuntun látún ti ń wò lọọkan yìí tí ìgbàgbọ wà pé àtẹni àtẹyìn àtùjọ rí i.

0: ya ah awon kesi kan be to le lori awon to je pe awon obi won ti so yin ti mi lori e elomi ti sunkun o ta ti gbowo ni awon omo yi pe o ru ni gba ki ogun awon omo yin yo sugbon Jesu Oluwa ene to mo yi pe ati seda pada o yo were o si pa gbogbo inu ogun ninu aye awon omo yin
1: ene tips in making you the best entrepreneur
0: gbo mo lowo lowo bayi gbogbo inu ogun to du ninu aye awon omo re je Jesu ko pa mo pa se ni mi daba mo n kare ba saida o mo ni wa ni o mo gbe ina ogun to jo ninu aye awon omo re ni oruko Jesu eje Jesu pa eje Jesu pa eje Jesu pa ina ogun ile baba ina ogun ile iya ina ogun latodo re ina ogun lati bi ki bi kuda awon ina ogun lati church to n fi aye awon omo re lakalaka ni oruko Jesu ile yen je Jesu ko pa o fa oro ti mo ba aye omo je ti mo darin ajo aye awon omo ru ti mo so awon omo di eru laarin awon elegbe won ti won ti ta sinu aye awon omo re oruko Jesu ofa na jomo mo pa ni ase gbogbo ofa adarin ajo eni duro ofa pa ni ogo ati irawo eni ti won ti ro sinu aye awon omo re ni oruko Jesu ofa na jomo ofa na jomo irugbo wo lo nsise irugbo wo lo operate owo wo lo nsise mo je mo wo lo nsise agbara wo lo nsise lo di taku iserere ati aluyu awon omo re mo pase loruko Jesu ime dun gbogbo eni joko lori apere awon aje apere babalago apere adanse eni joko lori awo ori to tan abela lodi lori aye awon omo re loruko Jesu ida oluwa ko won dan gbogbo bi ti o ti fowo kowo gbogbo bi o ti fimo sokan lati mo yu aye awon omo re lenu loruko Jesu ara ime dun gbogbo eni so pe won so awon omo re didakuda gbogbo eni damo jemu lati fomo re paoleku gbogbo eni damo jemu lati somo re bi ariposi ati arisun ekun ibikibi ti eni na wa loruko Jesu ida ibinu olorun ko kolu ki gbogbo owo gbogbo irugbe gbogbo mojemu gbogbo ofa to ti wonu aye awon omo re to je kan mo se lodi ti o fun olayo loruko Jesu ko ma joloda inu dun abi amo to n gbo mi mo so tele loruko Jesu o to damu lori omo mo o to ri ipoju lori omo mo o to ri wahala lori omo mo o to sokun lori omo mo gbogbo emi ajeje ni aye awon omo re ko jona Jesu Oluwa wa ami Yoruba ki ni eni to ba ya si le won nigba ti oju ba ran igbagbo Yoruba ni pe eni to ri bi to le ya si to duro to de nkori boju won ma gbagbo pe eni yen o pe bi igba tan ba le yin fi be lopo lo lori Olorun ni ya wa ni were be ni Olorun funa lare o ma gbe awon orin ofe kan kale lati yi igbe aye awon omo pada lati be won wu lati mo wa agbara sinu aye won oni ipade to n lo lowo yi Oluwa so fun mi ninu osu kerin odun yi oni iranse mi oni ipade to n bo ni September akori to ma fun ni aforigbe so fun awon eyan ki won fatu so fun awon eyan ki won gbe lati igba yen ni mo ti mu akori yen lowo se mo pe ko pe ta pari first edition lọlọrun ti ba mi soro pe e gbadura lori aforigbe emi Olorun mo fe bi aye awon omo wu mo si fe ja gbogbo ide ati owo to si se lodi ninu aye awon omo momo laaro la ipade yen ma pe meta lola iwo na dide biyanju bi abiamu wa gbadura fun omo re itan aye wo yo si yi pada Olorun yo si fi anu be won wu ohun ti mo fe fi gbadura fun loni ohun na ni wipe Oluwa fi ogun ati ola re te awon omo mi lohun ogun wa ọlá wa ọ̀tọ̀ ni ògo ọ̀tọ̀ ni ọlá èèyàn lè lórúkọ kó jẹ́ ìràwọ̀ ṣùgbọ́n kó mọ lòwó ẹ má bínú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣèré orí ìtàgé tí à ń gbọ́ orúkọ wọn lónìí wọn ò lówó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọn ní orúkọ ṣùgbọ́n àwa fẹ́ bèèrè ògo a fẹ́ bèèrè òkìkí àwa fẹ́ bèèrè ọlá fún àwọn ọmọ wa let me tell something àmì tí èèyàn máa jẹ lára ọmọ tó bá ní òkìkí ni pé ayé ọmọ ayé ọmọ mọ̀yàn sẹwari ọmọ tó bá ní ọlá tó bá ní ọrọ òun lọmọ tó lè ṣe fún ìyá àti bàbá ẹ jẹ ọpọ wa là ń gbé ní mìíràn tí bá ṣe ń gbọ mi ẹlòmí at age of 80 years wọn sì rent ilé fún un gbé ni torí pé àwọn ọmọ rẹ ò lówó tí wọn lè fi kọ́lé fún un ẹlòmí ò dẹ̀ tí ì tó wa lọ́jọ́ orí ẹlòmí ti wọ 50 ẹlòmí 45 ọlọ́run ti ran àwọn ọmọ ẹ lọ́wọ́ wọn ti kọ́ ni alárabára fún láì ṣe yahu láì rìn lọ́nà òkùnkùn àánú ti fọ̀n nínú ayé àwọn ọmọ rẹ mọ̀mọ́ ìwọ náà bèrè fún ògo bèrè fún ọlá nínú ayé àwọn ọmọ rẹ ọlọ́run ló mọ̀ ń fún yàn tó bá dẹ̀ ti yọ̀ǹdẹ̀ fún wọn ko si agbara kankan ko si mo jemu kankan to le dawo duro oju ale re adun ona la loju ale re okan re abale o ni fi oju ale mo sofo okiri mama mama yin baba baba te ti dagba ori ofe si wa fun lati bo olorun soro bere fun ogo inu aye awon mo yin eja gbon ti iwe psalm ori kejo ese ikarun si kefa eja gbon to so yes
2: iwo sa da le onirele
0: bi iwo da ni onirele bi eju olorun lo
2: iwo si ti fi ogo
0: iwo si ti fi ogo
2: ati olade ile
0: ati gbogbo abi ame so pe oluwa fi ogo ati olade awon omo mi lade mo so mo so mo so mo so mo so fi okiki fun awon omo mi fi ola fun won fi oro fun won je ki awon omo mi ni ola je ki awon omo mi ni oro fi awon omo mi si aye pataki mo fi oju owo pa awon omo mi mo fi ya owo je won mo kan so mo bo yes
2: iwo si mu joba ise owo
0: oluwa je ki awon omo mi o joba nibi ti mo ti lagun nibi ti mo ti se lala nibi ti mo ti shogun nibi wo ti yeye mi nibi wo ti bere ko lorun mi da oluwa je ki omo mi o joba mo kan so mo bo yes
2: iwo si ti fi ohun gbogbo si abe ise
0: olorun fi ohun rere gbogbo si abe atelese awon omo mi mo je won seru owo mo je won lagun ki won to se rere mo je won lagun kan to ni ola mo je won lagun kan to ni oro mama wa gbadura yin e pe oruko jesu le kan adi ogo atola mo pe olorun fi de awon omo mi lo wa ni oluwa wa mo bo olorun so oluwa so ri gbogbo irin ajo mi olorun so ri gbogbo iya ti mo je olorun so ri ifarada mi nitori awon omo otun gbodo jeya yi ogun otun gbodo ja won adi ni lowo gbodo di won lowo adani duro gbodo da won duro wa mo ni oluwa adi ogo adi ola adi oro loruko jesu mo gba fun awon omo mi mo gba fun won mo gba fun won mo gba fun won mo gba fun won loruko jesu adi ogo adi ola adi oro loruko jesu e yonde fun omo mi e yonde fun omo mi e pe oruko jesu lekan ifa mi oyan to ni ola ati oro laye wa pari oluwa dani awon omo mi lori je omo mi o jiya mo je omo mi o sofa mo je ko gbo to ja won mo je omo mi o jaku ifa mi oyan ola ifa mi oyan oro oluwa dali awon omo mi lori oluwa dali won lori oluwa dali won lori oluwa dali won lori oluwa dali won lori oluwa dali won lori oluwa dali won lori oluwa dali won lori ifa mi oyan ola ifa mi oyan oro loruko jesu e dali awon omo mi lori oluwa dali won lori oluwa dali won lori oluwa dali won lori wa mo gbadura yin oluwa ifa mi oyan to fi yan Saul to joba oyan Dafidi o joba oluwa yan awon omo mi lati je oba oluwa loruko jesu fi ororo mo jemu re fi yan awon omo mi lati je oba fi yan won lati je eniyan nla fi yan won lati se rere laye fi yan won lati tayo laye wa mo gbadura oluwa so awon omo mi di oloro oluwa so awon omo mi di olola oluwa so awon omo mi di olokiki loruko jesu ase ti mo gbeyanu lara ya ase ti mo gbeyanu lara baba oya yonde fun omo mi yonde fun omo mi ase ti o gbeya menu oro ti o gbeya menu ibuku ti o gbeya menu ogo ti o gbeya menu e yonde fun omo mi oluwa yonde yonde yonde yonde yonde yonde jesu oluwa wa mo jemu ipe ni mo fi gbadura fun ogo ti o gbeya re nu ogo ti o gbe ise re nu ogo ti o mu oku ni orakoro anu ti o mu oku ni mi ipoju loruko jesu ayonde fun omo re oluwa yonde fun oluwa yonde fun awon omo re gba ogo titun awon omo re gba ogo titun awon omo re gba ogo titun aye won gba ogo titun aye won gba ogo titun ase aluyo ase lati sasiyori loruko jesu omo re gba omo re gba omo re gba omo re gba omo re gba ohun oluwa re o ogo omo re yo yo loruko jesu ogo awon omo re yo yo loruko jesu ogo awon omo re yo yo loruko jesu ira awon omo re yo se loruko jesu gbogbo omo to bi ni mo gbadura fun owo to fe gba won wole ki owo na jona egun to fe di won lowo egun na jona adi ogo adi ola adi oro agbele awon omo re lori loni mo pase gbogbo omo to bi yo se rere loni mo pase loruko jesu gbogbo awon omo re ni yo goke gbogbo won ni yo tayo ma tori akobi dori abigbeyin ofa dani bi oni ja won iran won se jesu oluwa wa amen
3: mo n pe gbogbo eyin abiamo sinu ipade adura alabiamo ti second edition ti odun yi eleyi ti o waye ni osu september ti a wa ni on the 21st ni adura na yo bere akori adura na ni afurugbin mo fe ki gbogbo eyin abiamo lati ori ogun mẹrẹrin Nigeria ti gbogbo agbaye nibi ti e ba ti ni ori ofe lati farahan ninu pade adura yi ni opolopo odun seyin ni Olorun tin se opolopo ogun ninu aye awon omo nipase adura yi mo fe ki eyin abiyamo ke darapo mo wa nibi ti ogunlogun awon abiyamo yo ti wa ninu pade adura yi lati ma fi adura jagun fun aye awon omo e wa fi adura furugun ohun gbogbo te ba fe sinu aye awon omo yin ko si ohun ko ti e bere ninu adura yi ti Olorun oni fi ase si ohun ko yohu ti o le ma dojuko lori aye awon omo re ma gbo pelu igbagbo re be ni gbogbo ogun na yo si se nitori pe Olorun to fi na dawon adura o wa lori oke ma bo pelu igbagbo re tun mu awon abiyamo mi lowo lati darapo mo wa ninu adura yi mo gba ladura loruko Jesu bi o tin gbaradi lati faran ninu ipade adura yi loruko babo omo ati emi mimo gbogbo ogun adini lowo adeni lona ti je ki eniyan le pada faran mu loruko Jesu na ko jogun nu loju ona yin bi e ba tin de gbogbo nkan te ba ti fi enu yin so tabi bebe fun aye awon omo yin be ni ase yo ma gun loruko Jesu gbogbo abiyamo to ngba mi o ni sase danu lori awon omo re be lori o Jesu oluwa wa ami
0: ola ni wednesday adura ta ngba lowo e ma pe meta lola mama ara re bale po mo bo nu adura la ni ago mejo sa ago mejila awon kan wa njo ti won wa latona jiji eyan wa latondo lati abekuta eyan wa lati ibadan lati ilorin won wa gbadura kini won na nse mo bo wa gbadura fa awon omo re kogo won yo ki ran won se ta ni ago mejo aro sa ago mejila mo se de church le o locate abuli egba tabi fagba bi okada olaniyi last bus stop adetola road church baba adefusoye to wa niwaju olu olaniyi last bus stop to ba ti di abuli egba tabi fagba adetola road church baba adefusoye to wa niwaju olu e gbo gbogbo en te wa ni ogun state elegbamadia ijaye power line kola alakoko wole e gbe okada adetola road church baba adefusoye to wa niwaju olu olorun duro di olaaro la lati yi pin awon omo re pada won o si ni seru loruko jesu ide aye o ni di awon omo re ogun ni da won duro mo gba o akoko yi sa akoko ta ri si fun ko mi o ni tan sugbe iwo to wa lori whatsapp safe number yi send the prayer request si wa lori aye awon omo re a gbadura le lori ise iyanu sele iwo na safe number yi leyin pade o le lori ofe ati pe oro ase o jade si aye re o si ni tun number na ni eleyi 0805 60 97 02 gbogbo oro te ba fe ba wa so e ma so ninu whatsapp gbogbo adura te ba fe ka gba fun e ma send e ni whatsapp mo gbadura fun loruko jesu won ni gboku ologun omo ka omo ni loruko jesu eni ba binu omo re ile ugbemi eni ba duro bi adini lowo niwaju awon omo re ile ugbemi o gbo mi lono loruko jesu owo kan be te npe ni owo agbeniga owo agbeni soke ogbo nu aye awon omo re ire won se ogun won yo anu be won wo iserere yo wonu won aye won pa o lerin Jesu Oluwa wa amen Abiyamo prophetic prayer conference ipade adura fun gbogbo abiyamo to se tan lati dojo adura kan gan orogo gbogbo je lori omo won ikeji iru re lodun 2026 akori afurugbe bisoa lala re lori omo komo le je eyan ko le nilari irugbe ni o to ba ti tasiko lati je won omo iko ni pa o omo to n tori re se lala pelu oni dagbere faye lojiji ki won le so ara re ati omo re di na ko se mu ko se fowo kan fawon ika eniyan oluwa se n kan si ipade adura yi ojo meje lojo adura yo fi ma ro bere lati monday september 21 si sunday september 27 2026 ago Ura ladura yo ma bere lojo jumo wapade woli akomoleyin folorun so ti gbogbo eyan mo si baba ileri ase ati olugbalejo baba adura prophet michael adefisoye orin emi latenu kemire robot atawon akorin jo alabiamo prophetic prayer conference 2026 ikeji iru re ma waye ni Christ apostolic church anointing with fire prayer ministry abraham ezuma street off ade road adetola bus stop lagos olugbalejo prophet michael and lady evangelist olugbumi adefisoye telephone 003-462-8479 at 002-203-538 iwoto ofomi jefuru Lori omo lo fa yo ka loruko Jesu

0: si bi to ti le wa ko je muslimi ko je ko sesin na olorun fe da gbogbo wa nide o fe se yanu laye wa gbogbo eyan lo ma wa ko o se oni ruru ijo ko si eni ti a ko njo pade nu adua yi ni ojo wednesday yi ni o enikan ni bolowa o nbe ni abuni egbambi ni ekoro road ni olota kate o so pe anisere bus stop lo ti bole to ba ti bole nbe bere si AC goodness land abi ko so pe o lo si ijo baba ladua to wa nbi won na ka be si o o ti ma rawon eyan to nwole eyan omo olorun e jajo pade lati gbadua papo mo si gba olorun gbo ogun to nla koja yen yo di igbagbe
1: amen
0: toro ti so pe ka kepo un owo down ori number ile pe mi si gbogbo eyin ti ba npo te o mona 081 02 35 51 72 mo reti re o ni ojo wednesday ni ose yi mo pa ni ase iwo odo to gbo mi atobi eni fogun lio iko pa
1: amen
0: ofa ogun lara re o jade
1: amen
0: ma je mu ton da olamu o gbina
1: amen
0: lati oni lo atu ole
1: amen
0: ada oni de gbagbara ma serere ma serere o ti ri be ogo foruko olorun yesu oluwa wa
1: amen
2: From Lagos, this is
3: Jordan. 105.5 FM.

0: 97 000 3215. Freedom Apostolic Revival International Ministry is the name of the account. Or you can use our Providence Bank account. Providence Bank account is 890 051 2948. Again, Providence Bank account 890 051 2948. Freedom Apostolic Revival International Ministry is still the name of the account. Enquiries and details, call us on 081-123-2 in 5 places. Or you can use 070-81-16-4090.
1: God bless you. Ire rede.
2: Ogbonrin ajo wa.
1: Ala jani.
2: O di korodu.
1: Is that the God?
2: Ni ale.
1: Adua. I pray.
2: Ogun jija re
1: san.
2: Ona re la. Lo serere o. Eni ba tun dide ogun
1: si o.
2: Ile gbe mi. Gbogbo en to ba
1: ri.
2: Igboya so fun pe.
3: From Lagos, this is
4: 105.5 FM. Station with a voice for entrepreneurs.
5: Hello, I am a Nigeria. I do a young girl who called Jesus. Had any testimony in Jesus' name. Ebenagbeni Archbishop Dr. Mazi Brennand Abiodun Olabisi Emmanuel Adebowale. Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí mo jẹ́ olùdásílẹ̀ àti olùdarí iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ The Cornerstone Prevailing Assembly. Any testimony? Wà á rí orí ọ̀fẹ́ in Jesus' name. Now listen to me. Àdúrà rẹ̀ gbà lórúkọ Jésù. Sórí lálẹ́ yìí ẹ̀yin tí mò ń bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí ẹ ṣe tán láti rí ògolo láti dìde tó bá gbọ́dọ̀ mi lálẹ́ yìí sórí mẹ́sẹ̀jì alẹ́ yìí mo fẹ́ kó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ Ọlọ́run rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ wà á lè máa gbọ́ every time torí pé ẹ̀yin ìpele èèyàn bíi méje ni olúwa rán mi sí ìbàjẹ́ ènìyàn kò dáṣe olúwa dúró ohun táwọn èèyàn ń sọ nípa ẹ má wò ó ohun tọ́lọ́run ní fún ẹni kó o wò bàyá kàkó àjámà sí àfíà dágbọ̀kùrà wà á rí ọ̀nà àbáyọ in Jesus name. So ayé tá ń gbé yìí Psalm 34 verse number 20 oni Psalm 74 verse 20 oni juba majemu ini tori pe ibugbe aye yi o kun fun awon ika o si nsere omode ni o eri omode lo nse o to ba fi pe boya o se eyan eni kan ko le sa si e won le se bi si e omo kekere ni e pe ta lo se awon to ngbogun ti e gan mo fi Olorun bura ayika ina wa awon to de main problem e bo se ai bo n gbom lale awon to je main problem to ni bo se wa yi awon ni best friend ye awon lo ye ka awon lo foro lo awon lo advise ye awon lo duro ti ye awon lo ye ka oh ma gbe en kwe lo ta wa ase ni ota wa le nkule o tun mo si pe ota wa le yin e ase ni nu le ase ni gbe waju e ari ota lo wa Christian Marty wa simi bo bangeli re ti wi ni ari ota lo wa ma a sora ari ota lo wa be ye koko ajama ta fi agbese fi a ohun ti ma fun e laaro la ah mo bura loruko oluwa ti n ba ti fun e wa men to wa n di oro e bayi emi ma fun e fun emi na pe ni Adebowale ma fun e funra mi ko mu bottle water kan wa tabi ko ro omi omi iPhone sinu ike ola ko gbe wa tabi ko ja pure water sinu ike ko gbe wa sea water bottle water ọkọ rọmi sínú ike wà á rí ẹni yẹn báyìí wà á rí number two wà á rí ẹni yẹn number one number two ogun máa ṣẹ́ tó bá ń doubt mi ohun tí máa fún ẹ láàárọ̀ la fún ẹlòmíì náà bí ẹbí ọmọ ẹ àbábùrà àbí ẹ̀gbọ́n ẹ ìwọ fún ní kí lórí ó máa rẹ́ tó wá ń di ọ̀rọ̀ ẹ o ma ri bayi and sorry wo Olorun ah mo ni fe yin gan Olorun mo ni fe yin gan tori pe mo ti jiya ri mo ti jiya gan ko lo to gbe mi soke mo gun okada mo se gita lati airport marin di agbado crossing nipa ti mo se ni airport ko ni sowo ko ni sonje mo fẹ́ help mi kẹ bọ́ lọ́wọ́ ayé wà á rí ẹni yẹn báyìí number two ogun máa ṣẹ ogun ayé ẹ máa ṣẹ number three wà á rí babana breakthrough jẹ́ fún ẹ ọ̀la ni máa fún yín but ó ní nǹkan tẹ́ ẹ máa ra wá tẹ́ ẹ bá ń bọ̀ lọ́la get our missing. I shiri oluwa on back pelu awon eyan titi e eni kan ya woli ya message tori be mi se wa yi message ni yato aba mi woli ni ya mi woli omo odun meji ni mo tin tele awon ton jiwere kakiri omo odun meji mo tin lu se kere pelu won omo 2 years emi mo le ke loju oribo mo dagba lati ninu emi mo dagba omodun merin mo ti nawo ti mo omodun meta mo ti n gberin fa won ni fuji omodun meta omodun merin mo ti n gberin fun won omodun marun mo ti ni campus mo ti kawo eyan ojo mo ti konrin ti mo ko fuji lomodun marun mo ti konrin o mo ti lawo band omodun marun omodun mejo mo gbagbo irin ajo mi mi si yan lasan iwo fokan bale olorun fokan bale emi ma run e lowo ogun e ma se tori o to pass to yi mu ti experience e ri ogun e ma se fokan bale mo ko mo mo so fun tori pe kele mo pe irin ajo yen ti pepe olorun lo se ibi ta de yi ma beru ma foya fokan bale ogun e ma lo wa ba mi lola ma fun ni nkokon o meji ma fun yin o o ti ma fun e ware to wa do re bayi elekeji mu kokon bile kan wa lola na fun e lo se si lo try e wo oni ma beru ma foya iwo kan mi duro je baba be lori ite fun o ma beru ma foya o iwo kan mi duro je baba be lori ite fun o eni ti pa omo ki to gbe deni kisun rara bokun o so dide bogun a je dide emi ti mo pe jesu yo gba mi onu ara o lomi ba wonu agbon e ona ara o lomi ba wonu agbon o ma sami o olohun ma gbonu ara gbe oga ohun a gbonu ara ya o lenu won de tu gbonu ara so edo lori ire ami o ase onu ara ona yanu luruko jesu aye ma da wa da america wa de london awon mo e ma da america awon me ma sorire wa di governor wa di president onu ara ona yanu ona ma tun ni aye ese nkan ma da fun e luruko jesu tori pe oro oro re o mu ola da o de gba ko ni iparun won be so pe li atete ko se li oro ti wa oro wa pelu olohun Olorun de ni oro na loruko Jesu oro Olorun ni mo so saye la le wa ri ona abayo in Jesus name awon ton gbogun ti e Olorun ma te won mole awon ton so pe awon lagbara pa won fe di e lowo awon fe di e awon fe di yawo e lowo tabo mu e tabi oko e pa won fe ba ti e je omi gbe farao mi ile gbe kora mi ile gbe data mi ile gbe abraham mi eja gbe jona mi ile le ma gbe won mi loruko Jesu tori pe nigbati Israeli jade ko ni Egypt ara le Jacob ni akoko won okunrin won sa oja ni won pada seyin okinla ni won fo bi odo agutan bayaka agba safi arumi ajakafia woni kilo sio iwo kun to visa kilo sio wora do be pe o pada seyin kilo ti ogike ke be pe e fo bi odo agutan woni wari wo ile ni waju oluwa olorun olorun Jacob en to so apata ya dagun odo

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: People who are thinking about the coming, Prophet Dr. MS Fabi, last Celestial Church of Christ, we came on there. I yo kati fe mi no gbe no ba possibility mo kini gbogbo bi ti e ti gbo mi ni akoko yi eni ni ojo aje ti a mo si Monday ni oruko baba tomo temi mimo e ni sesin
1: amen Jesus
0: Jehovah Jesus Christ Holy Mike e ni jiya
1: amen Jesus
0: e ni rare
1: amen
0: awon agbara ti ma se waju eyan wonu ose tuntun ti won ma nba je ti won ma mu ejo wa mako ba wa mu oran wa mu igbese wa mu itiju wa Olorun le won jade
1: amen
0: adupa lowo re Olorun iya lori gbogbo erin to gbo mi ni akoko yi tori fe re si won won sun won ji won ri ojo won de ri eniyan won ya ro won ya ro won so loju won dile ti oluwa gbo pe wa
1: amen
0: a o ma yan titi
1: amen
0: jesu oluwa wa gbogbo ala mo gbogbo ojo aje la ma mi so lori idupe e je ka dupe yan mo olorun tori pe lori yan so pe o ye ka dupe o ye ka dupe o ye ka dupe o ye ka dupe ara san ategun fe ijinda ko gbe wa lo o ye ka dupe e je gbadura Number 27.
2: E je ki a fi ope wa siwaju.
0: E je ka fi ope wa siwaju Olorun. Ko tori pe riri re ninu aye wa tobi. Ta ba ti yo Olorun ko ninu aye wa o je nkankan mo. E je ka fi ope wa siwaju re. Ka le ko le so wi pe o seun nitori anu e do lalaye. Nitori bi ta gba koja ti awa wa laaye ni enikan gba koja to ku. Nibi ti o je ta wa je ta aye. Oun la won kan je to di poison mo sure fun wa la okoye a ni seleya gbogbo en to fi wa seleya ma sesin okan wa de ma bale iyen ni won David e mi sale fun adada pe
2: nitori oluwa olorun
0: oluwa olorun wa olorun to tobi ni
2: oba
0: to tobi ju gbogbo orisa ti eni oloni leni ti o mo bile se tobi to ba yeye tobi to bi oke ye tobi to bi leye tobi to bi sale leye tobi to ati ohun alimoni ohun rere to wa nu e olorun lo mo gbogbo e ohun lo ni okun ohun lo ni osa ohun lo ni orun ohun lo ni rawo ohun lo ni gbogbo eyan to n gbe nu aye iyen ni episode 15 number 21 Miriam da won Olorun pe lai ta ti la okun go papa jaba ye je korin si Oluwa nitori popo ni ogo ati esin ati elesin bibi ti agbara re po to fi ayo pe sile okun ti awon gba koja ti nkankan o se won o ni farawa ti keke re gba koja ti won bomi lo bo de sure fun e ni ose yi o ni jebi gbogbo eni to ba ni ko wa sose ko jade be ko ma ni kankan mu jade o ma fe mi e di iyen lori David 50 number 8 so wi pe
3: emi ki yo ba wi
0: iyen ni pe ni igba gbogbo ni ka ma fi more han o so fun David pe mi ni ba wi ni igba gbogbo mo tori pe ore bo sisun re nbe niwaju mi ni igba gbogbo iyan ni pe baba se dupe si la ma gbadun olorun si baba se dake si la tun ma gbadun e lodi keji si a de ni jebi okan wa de bale eni to jojo ajojo monday ohun ti mo bi nto wa leti lowo lowo ni pe ni tin se ose ti a bo sinu eye ola ni amawa ni atan niwaju eniwaju eti shop awon wusa yen eti won pe ni goro market ni ti se obere atan eti shoshi la ile ti ona maje ma de se lori wa ago mesan ni program ibe de ago kan san gbogbo eni to ba tin bo ni gbogbo bikini sokodoro lati bo igbesa ni lusada ni agbara ni alakoti ni anbo lati ketu ade owe ntabo ni gbongbo nibo lati n gbogan oke ore ni tabi owode nibo ni idiroko lati n bo ni tabi adodo eja pade olorun ju be lo cheri ko sibi to jinju tadura ba tin gba ko sibi to jinju lati lo be olorun tori pa won kan lo gori oke lo mose o gori oke lati lo be olorun jesu gba we fogoji osan to goji oru o gori oke lati lo be olorun sugbon esu lo yo si o de bori esu tori pe gba ti mati ori kewa mati ori kere ese kewa ba soro o ni para leyin mi satani bibele so pe leyin to lo langele se ranse fun iyen ni pa ara ma gbadun kokokoja olorun lo ma fun ani segun lori e iyen ni pe ma fi gba gbogbo fi mori olorun han tori pe iru to se fun te ni kinkini ni enikan wa kinkini e ti ori yo de dara fun wa ni ojo wednesday la wa lolujo wa ni command ni ikola road to lo si ota si paja yen ikola road yen number 7 kikimole street leyin fence command a le gba ble gba wole ka lo pe command la lo a le gba miran wole a le gba ti se iyana paja wole abe ni a le gba ipaja wole bakan na ni a le gba ota oju ore wole ka so pe command la lo leyin fence command church wa number 7 kikimole street ni ojo wednesday sugbon ni ola yi wa ni atan bere yo dara fun wa anu oni ko lodo wa o ile panu ni tori wa ti maje maje se ko ti e le pe mi si 091 26 26 28 28 82 82 16 e pe nibe yen whatsapp ni yen pelu
1: voice or text whatsapp e le fun ranse fo to ba fe pe yi ko
0: ero keji only
1: 080 080 50 50 27 27 56 56 21 21
0: ero iketa
1: 070 070 69 69 94 94 99 92 92
0: pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kan asi
1: ohun
0: ni echo bank 38 38 12 15 15 68 68 43 38 12 15 15 58 68 43 bank keji ta le fowo to je church account o ma gbe oruko church jade ta lakoko yen ni Fabi Michael Osoji eleyi fidelity bank ni o ma gbe celestial church of christ Ikimole Ayo parish ohun ni 411 411 01 01 89 89 25 25 2 4 411 01 01 89 89 25 25 2 eja lo gbe ri awon eniyan
4: oruko mi o si salajo won gbe owo de as wednesday mo wa si bi bai mo wa se oda so igba ti mo dele mo bere si ni sikun ile ni sile mo sa lo so hospital won fun mi ni treatment gbogbo o tun di aare ede mo tun se mi laaro ani mo se pa lo mo yi mo si mo ni mo gbogbo ba gba ti mo si debi ti mo ti padura.